0: nyame
1: so nyame be fe onu ne pa onu nyame pae mo
0: o pia ni o betimi ni nakasa bi so we atiti bua ko nyame why ne betimi ni na diasi o be pia na ni ho e fi se wo so na wo crown wo brade ni na so e wi asi ni na yo no se fo rade onu ni rade wo yo kama fu nyame wo yo diba fu nyame ampa wo yo nyame wo yo nyame wo tabu wa ya ko pe wo da mu so o yeah
1: me te me ra wa tru ni from other fear fear wa ni o me de ne ma to to wo e
0: o bi bi ara ni
1: ho o ya so wo bi bi
0: ara ni ho so ma me
1: me de ne wa mi
0: I'm
1: gonna get you.